0: naman ka, Nalihari, sa Dalamay, Panmarilang, Malad.
1: YFM, Sagulay,
2: YFM, Sagulay, Sa Jalan.

garagawa ciro ciro baru halam wa kaki ay tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pinca ngi aji apa limpo ba gawai ka sanga isang sa gupuang tipu aksae darapan ae munyi rami pangkuang abnae.

kami nang naangaban karangan bato angguang laban kami tunana ngempas detam pias lubuak nga jebuang. Oh, dini kami bisi nemu parinyai amai sulu sangkuang kita ditaruna darang lempuang. Ai laban nga kami tebajalai.